0: de obi anto mi wonde ba bia watra ti aka se matonya ko ko de na pasi fi obi miria oyonya me oyonya me
1: ay ya ko kesi ta ko fa di na connect 97.1.

Anopai, ebi bi chene wati. Ebi chene anopai na me wati. Wa Yesu Kristo dana. Ya bana marani anopai. Bra uti kema wuko ye. Bra wo wo demui. Bra uti jawa wo wo duane wo ye wo sto wo ko ka ko ko kumuna wo de aba kwa hu na ya tobi. Anopai, mi nu bi ni nyina. Ya besebese nga no anopai. Ya di asida me urade.